Le si koto aver natule gedi lo ta ko khine khata ko tela o medo. Ta bani takhir me aka go khuli na na tu ko bek me pali si ko ne khauri sakti BEI ta ko pigela o si mamata ta ko lo aka go khuli na la ne khakti ti batu ti pali si ko Michano tamalo ta ko inu kunne si majuit anne si malare tuilo si tamai ta ko inu kunne si maju pali si kunno ko ketaulo tinu na bimme November 2024 minning amalo ta sule ta ko haure samne ga jaulo si maju kena kolimano to sakta si mangitun bi ai ta ko na maga jau hatta si mangitun ilagi ngujunut amalo haure sakta Chia hatta hodi juno Tracy Wing tana ohalauto tana go endinga hukata ulo oksima jo palisi kuno akagui 8 naletun tay manganiko asidik si malagitu namino amalupasi jo tajelang ulo oksima ngitu palisi ujok 17 ni akagulin Mick Riley Fairtom Mick hukatsimat Wing tay ma ohalauto tusagatsa kagaya kanika jaktu jalautun Amaluta ko Quebec me palisi kunik BEI suli joksaron neto. Tay maluta ko naluna tao si matcher chere ligo. Pasi jatsa si yung ito ko manali wing ilagi jaulat to. O kato no BEI kingon lapak si yung mekhawri sa kote mini unikat. Kinakulimano atoy nakukaya haktuin. Tay malo asingit awitok si madoy tay may hatta mata. Ilangin ni Tushak Taugayalin ni Tushak Tichibatun Minister Ian Lafarney o halawto tayo mago isumatsak siya ko tikakun na to kaunika ni Saki Luni kasi nito ilangin go pijak si mabing nga kadaktum Ian Scott maligalag di ang malawaw na tiyo katak si Majo Ontario yung palisik ko no kawdi sakti SIU o halawto tayo mago Tako palisi ilagi jaw katak si Madrid tamatso mong akaw ng leo o tekakon na situin na kaya harningin nun ilaw na alam ito saktaw sa hungitun B.E. ay awlat siya nga wakala ututu kasi tiyato ko tayo makinakutuin na ito sa kumanika dyan kasi ane mana maligak doon ko doon tayo matamatso mong sakit itigun nang imata Amalutaw ko ataman na maligak doang ita si Diktaw kaya katuin. Noon na buto nga bikuta ko huba kaya kadyo inang no ikadyo mining tako katimaji ukujay inang no ikadyo taw suit not inay tako inuniko 1959 up to bongo 1961 takunungan $250 takitamat pekatala si Jude August pigapat amalo April 1 me munga luting tay malo April tamago kumba palengin na neto inay tako takakitamak siyo titari tayo tiga hatatuit tako li akigak tayo tayo tiga si malato amalukan na tami si kusiyo tiyan labingan kanga sina me matu romar ne le to ta ko to aver na to ta hal na pa ka jo te usun na malo ta ko inun ni nuna le nu to ga nga jo ni u ke ta to mulu at na te le man mo i ma mi tu ni ta ko at ha ga nga la oxi ma jo inshore rescue boat north station amalu 2018 me pigay la oxi ma jo si ko si ti to aver na to le ge du ti gele to ne o ke ta to me amalu ta ko ile ne oxi ma jo it to aver na to ta hal ne khan ile ge jo lu ti an ne to han ne khan lu ni u ti mai to ta han ne khan lu ni November munu ta na ma tu ngane to Ula ko hirta CBC Regional News, the body of two adults who fell through the ice near Kangasuk earlier this month have been recovered with help from Nunavik Rotors helicopters tours. The bodies were picked up yesterday afternoon. Joseph Anahatak is the deputy mayor of Kangasuk. He says the recovery is a relief for the community.
We were very happy the bodies were found, all the people from

na da isulip palerak tilugu tana tagaya sungo yung narang naktabo kanok isumagaya kang mga Johnny kusugak kang yaklin ng minarang naktabo kanok akaw sa kang naktilugu isumagaya mini ikpigaya mini kawisa aglup tok takiwa atanwak pa kalunati tulu.

0: tunga sanyiram megitti qollak tu saqsaurik tildugu CBC ukiuktaqtub narautinga gutamanga iqarungni ullok pigiak palle yanyurang mingmat tamane iqarungni anugaruang ikaruaklun ini glasuruang itluni uqquruang itluni katjang naqtukuru yusikin nittiakluni sayritiang naqtanyurik bong Sailitang nagarwak tilugo kisean itako haki katak tuk takriyaga yuktut kanok isuma bisi, kanok ikpigusup bisi. Ipag sakaw ilaw katta CBC kut NHL mi sakriyak titi katta jagun ng mata. NHL kut Canada rimamit piyun nautinit. Tigo mi asungo yut Rogers Sportsnet nguna kaktaw yut. Ang ikatigi yun na raw sim yun na ilio karaw magitako licensing kataktunit. Ilangan ni ang ikutinit. Takko CBC kut haki mi sakiyak titi kataraw ningin ni. Ullumiu yok takko tagriyaga yuk tuminarang ni aktugu kangyak sinang miyuta ulluni. Johnny Pudjut kusugak. Ukakatigi yung naksila ukakku kanok isumagiyak ang mga nararaw milabu. Tema tusak titaw saraw katata ko CBC kut Haki Night in Canada sakya katang jangin na kaktaw rakluni tanari kanok isumagibyo.
1: Ipigiyala wila ko ta tep sumane 1973 utiligo TV tayo wala ko sumagata CBC mi kangitli nang mi. Sigur lak patang kaya lak sumayaka Montreal Canadiens New York Rangers kung nakatitid lewe ang malo tayo kang napigyak lugo sana tayo le ako si Tamad Saturday tako utak tingo kapalok tayo takam nakalo ilagay tigo tao tigo mabruta akin ay rin Canada mit tayo kang naman siya mit ngaktu ketikir ubalu ni Trump tu mengaktu takuk sah kita kau telok semangat. Tapi kan ngapi ya datang tu malid dilok semangat kita kuah ini cawu nak tahu yud. Tapi kuah kita kata tu American nunangan ni Canada milo ubalu memutikit tu CBC Itso ako yung latam makilaw mainong nun. At kakang ito nilo. Tawag to kong mabluhit. Hakit to. Mahan na le. Tema na jao na kilo. At kile katang lo tikisya ni hakim. Tawag to kong magutipin na ang mata. Tana iso ang ito tilitang na kama. Kinguna kalitang na.
0: Tana Hockey Night in Canada iling no kanok ikpigi katakpiu kanok tuki kak review.
1: Iman na Canada miutog nune tana Hockey Canada o pinata ang mago. Nuna kdiwalog ta ang milyon ni Hockey miukaw sa kaya ngangata. Canada ilita kaya o katang mat. Canada haki mo akso kong datakto ayong nilatakto diglo sa alaw nga nga ta Canada nun ako diwas soklo kawet na tuya siyo sa alakang mata ayong nilalo yun eh iping nalatakto nilo ang mano inusang mo inusang mo inusang ng mo at tuwangang man ako magkukdu notakad ng hotel. Hakikat tak tu ini.

takio koranok palleri long ming mat kaluna chitupi palleri ragi yokang na long ming manunok juang ming aktuni utak si marigot kaluna chitu utak si manak tugu tako hakil rin ng minarang na kluta piyakir si marigot pa pipalleri. What's your thought?

0: Ulakot, si Bisa yung katata may pivalin. Uwang house ang natong. Tako timi ngigmakuin na katalaw tu si kumikang suhan ni gijani. At abanita kami na ni jaminig ikajok taulo tinunavik roaders, helicopters, tours, hulagulit. Tako timing ipatsak ayaw kung naksilaw to Joseph anak atak may yung atatungali akang eksumot o halaw to ka nun aligo hube halaw to
1: aliya to ti halaw ko tini takuya minyo mata si may nalok ang kain sumil kaya maipinya katigilo ko o kumay tumigalok sa ta aliya to nini lok to halaw ko lagun na kunga
0: Tako makaw inna ka ilagi jau gasualaw to ikalaw liw te junun pekulo akigamik katibik regional government nunabik pali sikut amaro kinakti to apang naktulak jay kinakata o katalaw medyo ulumi tako ang ikabali alam mata nani labut mut ilagi jau law to kibala may ngatun amaro third ikani kajangan ilaw to igotan limani ubik kanika jokta hatutik Winnipeg me Tako na si Maluti ila ilawernik ila gilaw tangita haluna ni pubalug ya si Maluti inugun ni tumini 1940s amalu 1960s nuna butunga biku tamatuminga kaju si tichigun na lautuin amalu tako inui katu jahatigingin ilagi nani sigun na ni amata akbet ang miuta innak dosi aluka ilagi jawlaw tuk akago hatu edinik amalu tan ikaw malaki law tuko
2: naglinang ni kuni iglumit ting misong mo ikidik to daw to kulak baka ino katika inaylo makutulo ang ayok kangulo ting misong mo ikidik to ni daw to iglumin ni anibluti ako ni ang imalang naksugi ilangi naglinang kuni nanisi

Ulla ganyukut tungasaraumigitti qulleq utersimalertillugut CBC ukioqtartuum naarautingagut tamaanga eqarungni oqartiuyunga thobi utak lesi anaveapiu ininganiilaukakklunga ullumiqqiteqquutaureqtoq sitammeq June 18, Monday 18, 2026. Tagba udlango yok to saksaw na akto. Tawani na nila vote. Wane peg meet tamatumani yok ilaw yung meet na rang na akto good. Takunung nga ilagik tunu ikayute kak. Kaktok si mayunit ilubang ni nani si yaktok lutik takunung nga nagligila yawrok tunit buwagluk tunit awlak titawrok si mayunit akago kasarung ni CBC ti Teresa Ketsuk milani anaw taring mit o kakatakakunak sila umat narang naktabu ulak takiyo atano arakpat kawi sa aglog tok inuk titulo kalu na titulo pivalay rakatang na aksuni pivalay yutigo piyagir si marakpat Jamie Iturchak aurati busira rakatang na aksuni tunga surang migiti kulak utak si marak tilugo CBC ukiyok taktum na routing agun

tunga surong migit tikul duk tu saksa uruk tilugu CBC uki uk tak tu na rautinga gut 912 luni kawi katak duk sao si ma yusi tamatumani uyu ak pinaswago si uyong mi ukaw si ukakatikak tu karok tilugu jona si akumaring mi nani labud pilagi katak si mang

0: Kutitsa kalawa kong nirto nga ukaw si tsa kakan niro ve.
1: Tay ko ataw, huna mo kaya. Ilay kiman niya pata. Kawayi man niya po. Kanya kata, to kalaw kanya kata, to kakayak na pa, kinamayamin. Kawayi man niya po, utak katwin na luti. Nawa taw yula, watataw tay ko. Ihumagiya kakata, yu, pa, their relative. Tay mata, wabidyo, may yung mga mata. Utingin niya si yung ali. Ukalubi ulaw kay magama. Eh, takukup ti ko better. At least, where my dad is, kawa yung mama lang matamahan eh. Cemetery me.
0: Nakok mi Melanie.
1: Eh, mat na tao.
2: Kuya na mi Melanie anaw talik. Unikaroon na raw rabit. CBC ti Teresa Ketsung mi o kakatakaklo ni Wanapeg mi ti Lugin. Kuyan namik kulang minaragun na kawagasi CBC ukiok takto naraw tingagot ukak tiyo sakto nga tobi utak dan naro awratiyo Jamie iturchak kaning ito inagutak o tilagibago kaw

0: on lakut CBC kata temi pibaleri. Uang hausang tu tak kuat mingi makuk angut inna kata lau tu kangak suhani kejani tabani takimi nani jamini ikajuk tau luti nunavik rotors helicopters tours hula gulti tak kuat pacai jauh nak silau tu Joseph anak tak tanah deputy mayor tunggulinga kangak suhani uhalau tu tak kuat nunalin nut hubia lau tu
1: aliatu tu halau ku ini tak kuat minyak mata si main nalu kang sumel si mai pinya hati gila ku ku mai tu ni kalau kita aliatu ini lok tu halau ku lagu nak punga
0: tak kuat makau inna ilagi jauh kasualau tu halau kasual halau lewat jenut amalupik kulo halau tu tik Kativik Regional Government, Nunavik Police, Kut, Tuavir Naktul Gaji, Kina Katao Hatta Lahumajo. Ulumi takwa mamisa lauktuit pijari mata nani labut, takwa kivalimi ngatut angika valela tutik tamani 30 khani kejangan itut, talimai uvikai kajokti Winnipeg mi katao lauktut, takwa Halunana pupalluga ya lauksimajo 1940s, 1960s, ilubingin ni takunia tutik. Nuna butunga bikuta ko tamatiminga aula chilau tu katunja khata khatu te inu katunja khati gingni ilagi nu avemi innak do te luka ilagi jaula to ka go hatu edinik amalo ikhau mane khala khilau tu
2: naglin nang ne ko ne iglumi ting me song o ikitik to to to ko lak baka ino katika inna elo makkutullo angayo kangoyo Ingmisong wa ikitakto ni tawduk to iglumin ni anipluti. Ako ni ang imalang naksugi ilangi. Nagling na kuni. Nani sigap si kuya na kuni.
0: Nani labot 2026 pijakin to kumana ang ikawalelak doon. Umiak siku siyok ti kanatami alabing amato ito kang aksinang mi. Tako ilagi jau jod pang nasimang lutik. Tuwabang nagtutakalang nagpat na malutak ko inuit nung nalingin nung ukir taktumito nung katubyakatigay nung lo at nagtumito kang nang imat 2018 may pigilang si Majuid kinakti ulat uti ukir taktumi tako ilin niyak si Majuid tuwabang nagtutakalang nagpat tikim may tutakalang nakalunin November muno matuingan niyak nung Manuna putung wa bikuta ko inna no ikajuti ki vitamin ik angil lega kajuit ta ko innaxiu ti tango

Pourquoi tu n'as rien à me demander? Qui t'a un écrasé si mal d'arrêt-toc? T'as ma tia, au cas où j'ai une arrêt-toc. Manna, il nous reste nous t'a ma connu. Chaque jour, tu n'as pas de l'arrêt. Qui t'a un signe de l'arrêt-toc? T'as pas. Quand nous t'aimons, au cas où j'ai une arrêt. Se você utilizar uma atuação ou uma atuação a como inaugurar esse programa de uma atuação da estrutura, mas a atuação que é chamada esse manangito a alguma unidade do o ilhamani capa a como Kali lang taka, unik ako nagtaka. Sa kduyo araw ko yun nagtun, nang may nakali si Madugit, sulit lang ito araw ko rin. Sukusikta ko rin nga, kikumayak pa rin ako mga mata, angak ko ko rin kutin. Kaya ba raw mo gama kikumayak tukuro kikigarak tukuro ito isa man ang ito araw ko raw ito uban na di iman na makiaraw inyong mo kukik tayo kaksimayo araw umat Piyaga yao doon ni Satya ko ni Tapangan sa nga kataw doon doon. Kukiyo taman na atukta ni kipisak kong ito kulong man imang ayag yakang man ayag pagsto ni yung Tapangan sa atin so upakinig pagkaro ang mago ilibakang ito. Kaputahan na ayag kuni Inukang nga kami ko, yaka kami tayo na yung sinak doon. Kukik tayo ang masakat niya sumakayo si Mayunga. Kukiyo tayo kami sigak kaya rin doon. Sututuyo ko rin kami doon. Sangyo ko rin ako rin doon. Sangat siya ako sakakto ko kukik tabi. Takiyo rin ako si Mayunga. Mana ini ujuk cerun, ini mana gitu arah orang dah waktu bangun, ni waktu ni aku jual orang bangun. Siapa pun, tapi aku cuma punya cipta yang waktu ni. Ini aku bilang orang orang waktu ni. Kenapa nak dikubinyak menjuaru? Ikili arah orang tu ni, anu orang teman nak, ubinya nak, iba, tak aku kasi makan orang itu. Juga akan ati aku buat, tapi nak. Umat tinggal nada aku, kukik si maju aru kami, pasi maga ramai kini sini. Urat tuju juta orang itu, tak kuat tak mak, unik karu aku pengecek ke, tamak kunuma ini ucap ni kubunya orang ini ucap tu orang itu. Sakdo ko yung nakatawarong mata. Ama umiakto ko sa atatakara ako makakong din. Ima, nuli akaktuin niya doon. Kanigit siya kami. Kipuksimara ako pagsutin. Tama ito ra ako matin.
kainya atata upi kata ananan nenginyaksa angakuduni amarutana tukuri aksimaduta angakasiduta uktuaktuaruduni tigekauta inakuman inakau yaktuta

0: sila bot okal sa kalago sila tawa katagtoro katagta o ko siya kung may katang nagsalo do yung may makanin nin ako tingin nila kila mayo yung ako pwede laging nasa umata sa kanyang akanin ni unang nagsalo kayo yung mat tao na raw na ito ibig nga bot o ko yung narawa siya ngong ito iglo ka na ako pagigya bot ito ibig nga bot o ko yung araw katang mat ano ka yang ina sa ukuro yung ukuro ang malo na yung ayok katigo iglo ka na ako. Ano ka kanit tiyak sa makatasun eh. O imagaro, o padlian na kiningin, takok sa nakatamaking mata, aputi. Aputi bito ka garo raumat. Iglo ka raw din na, amuang aksan mga raumat. So kay maraw na yung karaw, takara na iluan ay sunay, ayaw na ko yung makadilong mata, iduring may iluan mo. Maan na, tusok ka rin yung arong, may awk, tuwarong ning nila. Taman na rin. Asya, takan na tuwang na tuwang ng ito. Asya, ako pwede rin ito ang araw mat. Kasi ano sa magkua, supa yung araw katak tulo ko, rin yung araw katak tulo. Ano nga mo, ruwak ko, singo ruwak ko, yung ito araw lunin nino, natay maong mat. Singo yung araw yung tulo ko, ano ka katak tulo ko, kuga rin. Kung nila, ta magkua, supa kata siya akong mata. Tay maong na kalunin, singo ruwak ko, yung ito, nuna. Kuga rin, ta magkua. Cupi katektor itu sang meruarongin mata. Aku pedet yang nengah ukut yang nengah ruh itu satu makutai nak ta. Aku palok tu aku naro nak nengah tu ni. Makung mau aku pedet nak tu aku sungguh ming manila. Tama ku kesian ikat dia waktu suri nyok kangenin mata. Tapi tenangin nalo nak ku kaya nak tu ku ming mat ikat dia begitu aku itu kala kau pergi migat tigo. Yakad lang biyo katay na tunok ko doro si nang ito. Kasi ni ayok si taktok ako pa rin sa kastaroktok. Awid na ako yung tunidlo. Masang mudlo. Aputi. At ay maurok sa jugit. Ayok si tang na siya kurong matakit to arurok sa jugit aputi. Kaya may tunaro nang ito aputi ko. Pero may nasuktun. Ayok si taktok. Ika yok tigit to araw katong mata. Kano ito kalu araw ngito. Tamak ko araw ayo kaya api si mayo araw katong araw may matataw. Tamane, tatwa kayo kasi mayong mayo araw. Kasi ane, si, imak to araw. Ila, atang na kayo kaparok ko araw aso ni, suyo kayong ito. Suyo kasi mang ito, ataw siya to kang ito, naroon ang ito. Tatwa kasi mayo yuk tulik. Imaakluwa ka rin. Ila, imaakluwa ko ka rin. Ito. Sila tanong nga, magtutamak ko. Upagtak to. Kawin sa kaya ko, Joy, narunangin mata. Ang naruupasokin may labot. At pagsuyok. Nuna na karaka, pigikatara ko sa may. Nuna na karaka, pigikatara ko sa may labot. Ikaliyang magtukuro siya ng uming maimay na kanangat. Ikalukurong itis iso ng uming mata. Kasi nga lukanit tukuro lo ni Sigya mo. Ikaliyang magtibaw siya ng uming mat. Kasi yan eh, si kung ano, upang ang magtangin ming mailanik ko. Mana, uy, pangataong na piyong iti yan makikinakaptaw yung masadyugiyak. Tawag mong magtukarok kong iti yan makikinakaptaw yung masadyugiyak ko at umigli. Tamaw na rikaw garo ko at umigli. Tawag mong magtukarok at umigliwagarwak. Kasi yan eh, mana, ako pagdiyak doak to arong mat. Udok sa kaya ka, kandaki si mga matawang nga raong ito kundi, uy pa nga raong kawi. So sa raong natigo, to sa kasuraong nga natigo, ila kawi na suraong nga natigo, uy pa nga. Naroon nang ikaw, tigilo, tapangal ako, tiktumik, manito arong nakaktaw katayong mat. Sikot tiya ba tiya katangit to kurong ming Manila, tawang na. Tukilang nang ito ko rodo ni, tukilang nang ito umilaw pagso ni. At ako at digit tayo sa kayon ng malakarawa nga, si Kunga. Kasi ang tawon na upagsimat ang ilabog. Ang matawabo nga, sinariak pagtut. Sinariak si Manasuro kayo at roaming man, at pagtumot. Kasi ang ito ilang araw parang ayok sa ugin ni. Akau nak kutu si mati aku yung imata kejuruga mata kusi mai kawan na tau juga rasa ni lah. Tahu no nak ada apa orang ni go tak kau juga kat terau tu kerja kan ada apa orang itu. Tama undari sinang aku lagi tu ni lah sinatia baru aku orang mana lo. Najak tau kuta orang itu. Tama nur tau si kisi mai kau juga tak terus amat tau mingat. Tahu pernah si kau ya kau juga. Kisah ni dia unung asal ngatin yang sinar ya tu kat tengin makan ni yang dia okey, kan aku join dalam waktu kedua. Kisah ni upang ni itu mana itu orang mertau nak sinar ngah upang ni kau nak sima yang ambaru. Tahu bukan itu sujud sangan aku yuk. Tahu bukan tu kat sima beritikai nak tu kaju kedua kaji tu ni. Tahu nak suka tahu kat tu kedua tahu nak rusangah bu. Tiu yun kikang ni luar mut tiun nak tak ti upak sema jumina ni tu aruk so kain mak. Kain mak ujuk kadiak petulu teman dia kadiak sema nak tukur ming mana dah kanek tu muka rotan nak kadiak mui kata tukur kat terang mejuk tasok tu sang nak kat terang mejuk kadiak kita sema jullo tapung atas semut kalau kata tukur kat terang mejuk. Mana tay mak kurok tu kurang mat, aktin nak tangin nak tersuri, aktin nak tak perlu pat di sini yang menjadi kurung mata, tahu masa ngabut, awal sabtu kau orang yang menjadi nalar nangis tu ni, aktin nak pat, awal sabtu kau kata kami akan untuk kata kami juga dah temangat, aktin temangat, mana suri kurin lagi tu orang mat. Tama kuaru sakit pada itu tama ni nuna tinne ikluri yang ojo tu, una ikluri yang ojo tu kesilangan si mangita agak bisau nak tahu ojo nengok sok berlagiku kotor ila tu kesilangan si mangita agak bisakai ojo kotor agak bisemik wajar nak sok tahu ojo lalu saya rasa ko sakit tu arung meja ni. Angin jodoh ni, korang ingat macam ni, angin juga darau jodoh ni. Tapi ada orang macam itu takkan ni lagi tu. Cakap juga orang macam tu mana, ada pisah macam. Kita ni cakap pada orang yang nak suri inung no itu sana. Ini sana jodoh ni, ni kuah api tu tajam, gua semak kongin makin tu. Itu dia bagi dia orang nak. Sakit aku ni kena kalau sakit itu kau ngitu nur itu tarian nur sakit yok aku ni kena muluk ya sakit yok apa dia ru aku ingin ban sama kuari adalah bisa jauh jodoh kanu dia bisa bisa ni rumah dia kalau sakit kena aku kuari jauh tu yang mesti tahu tamane amik yang nak tidur di makuk apa tau ini kau nak mengmat. Sana jauh jauh ya kami nganu, nukah ngok titok tahun yang mega ni mana idul dia tahu si marok tok. Sana jauh berdiri ya kami. Ini ni aku jauh ingat lapan yang mata kau pet, amat tahu ini saksi bik kau pet mata si marok ni agak jauh ni. Di sini utilang menyebut jure satu yang orang pet ini saksi bik. April, bigyang nengan nilo nanugak sa abitaw sa makatang mata ukiyak sa kut ang maupang aksak. April, bigyang nako yun na tamane nanugak sa matrataw yung mata nanugak sa takalilong at siyo yung mga taikaw po yung tak. Kisya ni nanugat yung ito arong nungutaw sa mga matasus nanugak sa tarisuri takulaw tunga. Pingasuin na ako yung electronic ko. Tamana ka ni Tumi. Ano, sila kakatangin si Mayuwarong man. Tema, si Kuya na palunin. At wina ko, lumila ako na rin ang ikalawagan natin. Nungutaw si Mang Itikulo. Awilak siya rin yung lo. Pamapali ako yung ato araw lang may gata. Siya kay maawin mo pa din erong mingman. Awin ako siya tinu.
1: Kau juga orang ni unik kak, unik aku mah. kisiani aggok sima laranga yokkai sangukallakattania mujungunarunangittuq temakimma ummiutaujunga santi aakkavallunga taunani inuunikuujunga kimmerutiu khanigiyani ununi suli nunakakattatillugut kimmerutiu asiani netifuotti uaminuunikuujunga khikattaqulungmi upengaakkun juuniutillugu taimago inuugama mikkijuvik juangulok tumuniujungago khuinagiyaqquujimmaitunga taiva peruisitiarungmata peruiausimavunga sapamnaalartuuliartuksoujuminiuvaroortunga taima mikkiluarnikumut upengaakku inuunikuuvunga taima aggiuluksauvunga upengaakkut aggiharattillugu inuunikuugama aha ia tamanna tamaani ukiallivalau valuarmigatta kimmuutiu silataani iqqaumaluortaqali ukiallivialugmi atalik tainnaqaujuvallia tupak valliavigisilaortaqasuurlu aula ilaa iqqaumallaavallialerniku ua ukiallivialummiutorluta tamaani kimmuutiu khanigiyakkuluani taimakakmakakparauttugut illuvigarmiiqataunikuungittungali kakmakaktillugullikaujunikuujunga taunanikai asibbang mun khalligiaqsimaluti sinaanganun illuvigarmiilauqattaqaluarsillugu suli kakmamili qaujunikuuvunga illa kumakaktunga suli kumakaktilluta saitsumani suli kumaqtaubalauqama igalaasaangani nangeqtitaullunga anaanamaila nangeqtittuninga tapmani qaumajuum igalaapsaangani inaluga mik igalaaqaqtuuq qaqmaut tapmani qaumaningani nangeqtunga kumaqtaullunga aulaliyunga kisiani erlittu manitsia unnanaqpalaungittuq maannaulattulli maninaqalartuulaalatti ugalu kumeqtauluni taikkua kumai kuinannaqpalaungitulluunniin taima qaujitigigattigu allaa naipittugit tamaani annuqaarmi kumeqtuni quvianaqpalaummiyun tamaani piqtarniginni ilulliqulugunartuum tamaani isiqsamaliaanguniginni kilunginni palaumata kumait kumalagina suaqqaungikkaluartungali taana uqausigalaatuinnarmiyaqaqaujivalliallunga aulajivitiqpaliallunga ilagiyaulaungman kumaqarna maannaulatturli kumaqaqtuqartuulaagunniarman taitsumani kumaqaqtillugu suli piqeqpallia simanaqpuq taunani kimmiutiu khanigiyaani illa taima ukialli valau simanaqaqqauguma taunani suqusiutillunga suli taunanga nuuviaqalilauqsimayugut sunaba ataatagapiyaungmat paliisikkunnin iqqanaiaqta taangungman ilangani aulali siangimmiyungaluunniin aulajikkallumullu angiyumaaquluujuksaulanniqaluartunga tamaani khainaitti fuottinai tamaani kimmiqummut nuutitausimavugun taunangat ukiallivittinnin ataataga piigijauniyalungman khimutsuqtigijauniyalungman taima tappani kimmiqummi suurlu piquqsimaluarpunga piquqsasimavunga

na ano nilo, inong nilang migok tayo ma. Anana nilo, sallu kaya ang uraksu nigok, salukti si malag na riblo ni ang ilang miyo. Uwit gang nagtakang man ng ako, ikalawak si maplo ni uwi nga takula ang marangusok tukyo ang uraok suni. Talbagok salukti si maplo ni tikin mi gami. Anana nigok, nuliak ta ako malagami, taif sumunga ak namut, ukareak toktiliga. Dahil nasaw kayo maangusok tumig, o ikalawak si magalawa kami. Dahil nali, nuliak ta ako manasuktok. Ang unasok nilo lao kalawa kami, sinikta malawa kalawa suni, salukti si malag na suni, angil kakpang mat. Tadwani, inong ninerimak kaak suni, piyong naksitsya ka kami, ang unasok yari at kanatpak suni. Kisya ni salukti tuin mak suni, utikat takpang mat. Anneo mayaw niya kasuwing itsya kami, tayin na. Anana nga ukakayak to kasula okto galwa, ukuak ta ako manasuk suni. Nawangit ta ukayangin nami. Igluming nun ngo kaigin nakto. Tayin na nuliak saksi o kasuktani, nuliak saksi nago. Asu ilago, kanuiling nila o kalawak sinak suni tayin na. Sakalat tuwakyo. Asuilago kaukkan ng metilugo. Anano ni ko tay kung akipilo la uktumot sa enak. Ak namutay sumungan uli aktari yung ayamin o tiliyo lang miya. Tiliyo kaya ang nakami uko o kaksun. Ak nakli umahli humaksin na yuyo galo. Tay mawi kumangila o galo aklo. Umalik tigin niya kasugiplo ni uko kaksin naksun. Asuilago. Tiliyaw ka na kami. Taim na anana at ayik sa mga kipilula okto galawa mo. Ayik sa kasuk ka na kami. King na ko okto na himalang mat. Kayo himalang na kakso ko nuli okta ako mawikyo ak na kakso niyo. Taip sumago. Ayik ka na kami ok. Taim na ang usuit anak kakpagtokaw yung magami ok. Ang ingilaw galawa kso ko. Piyong mabigyo at tumungo, bibiyo sa loang nagmailo gila kami tayo nagawag na. Suksaong igalo at sugo uitalat to, sa kalatto ak yung mo. Aso ilago, uitari kami ukso kay matam na sa kalatto ak yung ang uso ito. Kuya sulakso ninulianik kami. Takwalo, kuik tisimat siya lang mi kami. Makaya si mawagto ko talba sa luktit suni, utak pag suni. Ang una sabihak nilukkan na kumablo ni gawak sinikta kaya katigiso aksugutam na nuliyani, nuliyak taasani, inaw ka kiliga. Piyo magingit ka lo aksugo ko. At awsang migo, ang naluk nami kimi kangmat. Kimi kayak nakuluwa lo gawak tayo na naksaksugo. Amutilo natiglo damatkwalo advalo kitik sunan neotik satik naksaksugit talbago sakalatto akiyuk taam na pilaw sa kakto galo ak pilaw tayo nakaksuligo ak talwa ang unasugyak na kakto paod lakti siyo siniktakyak na aksulik tuktulik saksyok na kamigo o kaksuni asuilago taap sumak na Kau yung mga itutsyami ang umaduhi tayo si Manasuli sakta ni naluging ito niyo. Pagkatigis si mawala kami ukuplo ako, pisok pag kami. Aswila ako, tao nga inuidla mga kami. Inuidla kami ako, tao nga inuilakpakyo at siya kami. Unnuk sa lakaksitilugo ko. Tuktunik tupsi katala kami, nuta umaak si waksot. Taam nagawak sa kalatto ang yukulog, tiyak nagawak, tiyak blangit siya suni.

like tsang nagsitir kung mayo na si unika ako ni kuwinita ko nang unika kayo ni unika ako kayo lutena lutang nilo unika ni piyo makatang mayo ko o kayo nakatak to si nipilyo ko man na ko si 1-888-896-4135 ang maratamani ikarong ni 979-6165 unika ko masikad lang na ko sa kanutena susak na kusuk tuksaro kapusita makuning ang unika ni isuritang ng manok kagwiksak po kag

0: Yuli ma sa ni kuktu ni palo so ng makago tamas sa ni kaluak sugo sa ni palo tatui lang sa nagtitaw mata sa ni kuktu milakto siya ng ulit sa uliw kaluak mano pangala ko palelak silugupi kuk siya nutayok si palelang alak na mata naman na takul takul yung minakto talang alak na dipil di po yalo so ng mga pangangulit wa kami tikok siya kapilo, tikok sukit, tautulit, ukiumi, hakok taluhit ni taklo, tunguyok talo, tako, tautulak ito, sungo matokyo nguko takat lugo, manaw, pangami, tikok siya kapi, nui talag ito, hatalang alak may matata, manaw, pangasok ni buha, nui lang ako ng ngilak, hanoy to haloto, yahatang ito, ilang nga katalaw rugo lo masuta inuto hawlak tunin taman na ino si wila kimaok ilan yung ito kaya may tukuso ng wata nunakat ina sila katitini ino na ito nito sa tuwa kata isumagin isumaso ng bugot taman na tayo ma ino si wila kimaok ino si bugot kay maak si mamimal ak ito mamimal at uti lulog isa niyo lang at suni inyo katigin ulo tay kayok tigil yan lahat tatahan uto na inyo isigul libut ikayok tigil niyo minyo ulo memotik yuto na sila yung mata kay maito hataw biya haktubut kinubango yugut amalo upang nga ngulang ngayok tapos ni July 21 ngulitok pat then umiyak yo nala na palo tikigya haksi mamimat kan sudo amut kan napak na ko tikibali lang agad tigo imaili nga lakto lago na katang ni kaluak sugo isumagi si malasta kali umiyak yo tikipat kinyaw ni nga ipigigya to akit sa kong na ilugo tan na umiyak yo kawji sa utimaki umat kan ato umiyak yo kutingaw kiyok tatumi kaya yaw yaw nala na palamig hao yung saktiw lang at suni sila tuwabot imakot hanoy di balya mangat tanay sumagit sugo tiki si malakpat inyoy hao yung mausito hangin ni ulo ko tihakti sila ako magyami sumagiyakak si madunga tako inyoy hao yung mausingit ulo ko yan ilo tam makikutiw na ninginit takhiw si Senyo, aputibloni, uvaloni, pero tup, tamakwaliman, hawdi mawtiw na suwi niyo mata, suna nani mga hawdi matitsigo na suki, tamakwai niyo, hawdi mayato hangit, suku iyay nagtigot, tahan na ulohakti lagi nga, pag nakutigibali ajabot, sako ni nga pinasualakto ni, kati si Walia hasta lang alita na kalokso nga taman na upigit sugoto sa mayaw dita ka tiki ko madulubin yung sapat sa kunay ako madulubin yung sapat kaya na umiakto tiki si malakto tamaw nga tano umitilua sinitigot pijat sa amisupalo matasan na jilusa na hatatut tano no naliupi ko pala ni nga sukat to alamin pero pala maang umatsi ngin na ko nahatangin na tayo yung ito. Sa magkwalo ang watak ka, ang malututuy, nireo ko yaw wali alak to, wala tuk to, kung isuli hawa sila ako tang ito nga. Kilaluwa, to kang mga lusuli to, sa katang nangatawa ni utak ko ka talaga luwak tilagot. Tama na taga Santi, hawa siya malaka.
1: Hi, apari kayo nalagit. Teko ilin niya ti pidagigo sa taon na halawi ba tawa niyo na tini?
0: Pidagigo sa taon lo yung medyot. Pidagigo sa mata na medyo niya. Tamani ilin niya ti pidagigo lo yung medyo api. Aula si malo lo yung maupa lo yung nitap ka kisya ni hawi lo yung pidagigo kilupi. Tana ilin niya kayak si mabiyoso ng umat. Ilin niya tito niya bu tamani pida kay ko sa to halawtok ang malutay ko na si Jimmy ilin niya reaksi majuk tagani chay na ulo say na may ito pijak ego sisu ngomemata upiang.

0: manusia kut dan makuatai mekut amalir ni cigi wud piyari khatta mejut ilmiya cigi ilmiya tau ni ngerti wud buktu nasa mi ilmiya di cigu nauti mi pitak tu halau mejuk ilmiya cigi khutitai langat tako pilih nak tu khatta tu piyari khatta tu ilmiya kaya mi Ika yuk si jauh na tumat ilinya nung na doon na kay la doon na hatata ilinya na isuli lauk si mangimat.
1: Masulo, hai. Ang malutan na Alec Gordon dan na tutawit tiyo siyok at tao ni Forty ni pinaswang na kasi mayok mi ni nakok meru tiktaw hatalaw may pasadak ka ni tutay mi himmakata matumamik sa anot nakok mi nakakumagot sa'yo di alimot. Pinasok na kasi may ano to time ni.
0: Nakong may siyak takatay ko to sa katsa ni aktigi katta si mayangi at ato ka hao yung makatalo yung migat ko to sa katsa ni aktigi katalo yung matako alikot William pinasok ko takatlo with ilitsi tako ni nga no nalin nito sa umayaw titsi siya siyong umatano naliupi ko pala ni nga tu sangat senyap tau suung umat takwa tu sangat senyap aku tibiningi ni piliuk semat cia tu sao mata nakok meirela sunga tu sao mati ciwat tu lima ni suna tu inga pinaswak tau yuk tu sao mariau tua kami tu kisemana cia nak tau suung umat ma nakok meirela sunga tu sangat senyap tiwat tu ni amalo alikwad ni upihit cugu tamat kuminga kajustici si ako na hatalaw mapiyat sa minin. Takwaro tu sa katsanyak ti huti hatta si mayanga kago ni Fuwati ni amisukol lao yuk sa umata. Nakong may relato yung nataka. Tu sa katsanyak ti limani nakong may galawak tunga. Upi gusto si bunga.
1: Hala, nakong may mahalo. Hala, yulay ako na kayo na kayo sa yomi.
0: Nakong may?
1: Kema. Bye, ma.

Man ada tu sang ni yak tau dong ni ala bagut. Kori banika. Tanengitin lo. Nalligi yau gabit. Tahu.

Amata Otana St. Francis, I look to you, Duxiave, 100 Ninuk unit. Tema anniversary, Kalamatela, taking out Venixa, Sarabia, and Atiguila Takaika Yoktuyun. Ilegal out the wood out Saksoga, and Ashley Loud Sauka, and on a womb, if you will lay a panic button. Sila Liga, and Abluna Tamaniki, while Langman, Amma Kitchen unit sung not the Malutalu. Tungasula, make it see. To say examine. Ila si walak pa mi sila lagla ulo ng ila kanina siya mga ata tamani ki walang mit ang bayan ipigya ka lang unok nuwiya na tugok mak minitwin na rally unwaw o ang nalunigo 20 unayong niya tamani 2 milunim Akago nuyo gumatok minitwi na reali o ang nero masuni 20 mit unay yung niyatmani 7 mi gumasuni. Kansa namin namat ka jamite mo unog nuyo na aktugo minitwi na reali unog buluni unwaw takselerat talotip o ang nang nasit ila unay yung niyatmani 5 mi lunim. Akago nuyo gumatugo minitwi na reali Nigero Masuti 20 mit, nuni niat mani 10 mi gumasuni. Igluliga jung milion nuk, nui anak tu gok minirat talunim, oang nang nasuni 20, anui kia yasunim, nuni niat mani 2 milunim, akagu minigun niat pale umak tu gok, nuni niat mani 6 mi gumasuni. Kamanit toalit unuk nui anak tu gok minirat Talunim, Taxilera Tarnak to go now, Oang Nelonigo 20, Unayung Niat Mani, 7 Milunim, Akago, Nuyego Mark to go, Makutuina Relic, Oang Nero Marshani 20 mid, and we clear our mark to go blackwood, Unayung Niat Mani, 9 Migu Marshanim, Seller Million, Nuk Nuyanak to, Makutuina Relic, Kanang Neloni, 30 mid, 50 more at Talunim. Unayong niya tamani 6 mil lunim. Akago nuwiya laulo ni ksenigo blukod alalak palayo mato. O ang nero mato ni 20 mil. Unayong niya tamani 14 mil mato ni. Nao ya ni liunok nuwiya na tugo ni gelo ni 20. Ano ikliya yaksunim. Unayong niya tamani 6 mil lunim. Akago nuwiya gumato tugo. Unayong niya tamani 11 mil mato ni. Tegotako sila timin na inasigyaw ila tamani kivalang mit unnuk amakagoo.

0: ඒලා මානලිටේ මටාමනට සානයක් තිවෙලා මේයගේයෝයි ටෙකන අවබෑනින් ජෝසවිිකතාක් ජනර් තෙමනිකාතිලිවෙලාටක් වන්නුතරයි මාමිත් අයුලිලාවමටේලාන් අකුණේ අයොක්සිසම බ්ලුටින් තක්ව අර්භාමිටික යුහඇත ලොවමටේලා තමන නිකාතිලිගුටමක් සමික් සානම් තම සිබිසින් පලේයු සාමයක ඔසු කල්ලගටී කාමගුට සානයක් තිගු.
1: Ila tai matu harelau na rapta me yogi yau yo arveni jo savikata nukakhlek tai ma nipalui na me cha matamani kivaller me arveni to hilalui na katau bluni tuhalau rapta mare himayuni kanu arveni pinnek mangata ikpakha unikartu luapin
2: ikpakha arveni maro inu tumak putun mangilaw ani awani tahamani lagat kit ni angwe nungu na lani mangito asutilo ika gani ami huneg lati kani suti ilangit yu kawin na hami ato ino yuta tumpunga heko ataw nga tiyang yu ami ano mangilaw ani mango angwe ami upilire lagtulaw yu kuya nagtuwa lang milo ikayok tigilaw emani
1: tiya amangitut yuan mi tuhangak Korapta handakut marinaktu galua nunami anigokti tau nuluklutik tau tuhauman na juju kihani taikua marre himaju okajugapta arveami okauhinga maliklugu aimaju maima taikua milukti gutsia meakmata marai tia ainak palu bakea ho Makat siya may ngun ng mga unikar tulwak pin.
2: Iy, ay mayumay mayulaw magibigaya na tiyan anong maso ni kinipan mato asuti ikiyo yuli lang ani ublukot si tamadwa man mangit yutin takwa mahupi hukto galwi hanilere na asuti ataw tsiko makilaw asuti Pekan na ang ilang ilo, hibun di ulawalo ang sita mong hinilok suti. Amihong umaligin na suti inuit. Amma, kapte kayin. Ilaliw sila suti. Hamlet, pili kaya ko tingit kes talit. Samag ko, ikayok tigi suti pila ko tutin na. Tay ka ni, tasangat na amin ito. Ayok na siya maya suni, imak, himamiyadam. At niglinam maapirit suni. Ano naman na lang yung patok tuloy tatalaw mata tiyo tiyo pa niya sunit. Buwagay ang nilukto galuwi ay mayumay mali o pe tao ka nga tiya atun lakin na utere lakin na taas sunit. Awaluleo sutigo. Sabi ko ayok kimangay himayong awaluleo ganit at anak tao timitay kong nato kang sunit. Pingahong mo sutig la hup yulia uigo tao yas tikikating ni manaylo haman. Imayan ako sunit. Imayang matit yung itakwa hagkato po ang kayak yun nung kaangitay na sitin. Imayang maayong ang inakawlegalo aso ni Hene. Piyakay ako tuyo aso ni ay mayumay mamiya manong iso ni uyakat takaw, uyakaloki niya mayaw yuman. Teka ni samuna itigay tatto kihimakan masiti uyak akong nangat ni. Ayok na loa o tigilaw po ay mayumay maya. Minuk tihiman loa rin mayok man. Ayok seranuk to ni handa kupihuk to ni loba.
1: Maan na lo. Aner na tuga loa. Kinipan na bigyo akman. Kival nunali. Imakalua kanak so nilo. Maga takat siya meak so nilo. Haluman nang itujuk man. Taiko ilagi jau jut amu hinu lokat talau tut ajok nak himat lauk sone ikajok to kau te kalu te amak lo hikihe ni pika pi ikki le kalu lauk patai ko makuk tut
2: I nalu ikki tu uli lauk tu hayuk tu nagla takun nasute ame hulu inui kepe kalung ne yapak kane kalung ne ilagi yapamin ituni himia sute Ako ikki akong isubi magkutumahot hama ilangat tamani pili kayo yo ikuwa ni furnace u ya no ko cloudy yo ni pe kham atama ni me ayung ne to generator ku kap au la yo yo te e tong me na pe agu ngo ti yo ne u na tu me pe u ya da mata me 1 kilo su ne ni twa ma su ne ti tok ta u ya ma su ti lo inui ko we ko ne ko ya na tu lo e ikayo tu na mi hu pa ga ti me ya khi yo ka u ta u ya alung ne amak ko ninga na mi ne hawin ne na ko ai kayo ne luk su ge mang na tu lo yo ta tu ya su ne pa ka wa me ka ti ti ti ata u hin mo su ti an na in mi lo ke u da ata pa wa ne ho ki ta na nga na tu lo yo an a ma su wi wa nga wa me luk ta che me ikayo lo tu ti hu ma lo tu te ka ni lo tu kap ke ge yi pokes tali am ne pide ge yin ma inu luk ta che me
1: e mi ata ka four more ti lugu tu hang na ge lu ti ilava mo le ma unnu ki he ni amu ja u lilau ma ti ma ka ta che me ngu bu unnu gu ti blu ti pink mata ilagi ilungir tu kunilaw tu nalunang ilat ila awa ame dia ay tumik tuhanga kama tagbani pivali ayunik pilari taktilunga kanuing itseak tu tay ma mana tay ko ay nuhuk tu ato
2: I ulipaka huwa muhammad maray maning ikaran ni shawan ni maray himalaw maning tibul le amu ma ilawen mo la hit pa yune tug le a or ne ilawen mo ang igaya ki tugo amu maria sune to awa na tug ko an ari mo yau chuti ham bilang ko kaya kaya kani au kaptu che di la ona le apo tu hot kani ngin ama kuya tuyuhin na tugo tamang me an amu lao ane ikke galoa chuti amu ane kuya ni chene ma kita kuya huk tu yu yu gut ang we amu tibo
1: ila adam na ukalu te la mu tu hak ti chi nek palu ba ke ta ku jaun nek palu ba ke tam na aperge ka pui gon ne rakko
2: ukalu te la ko tu hak pale li la tu hak ti chala luk su te inu na me hung ma gin na ta wa ne ap te ge yi lo tau nga ma ne pu ke te li lo ikit ta tu ko kai wit te li lo iku ma le ma ne inu ma le gin na su ne ikayo ti ona to a su ti la o pu te a tu hala o tu i o kalu te la ko a to tu yu ni
1: tai ma kanu ke amu yu na kila o pa tai ma ga lo

0: Y yo lo monté la taxe mo si vi sin play yup sa ma cos tamna megi manik amma lina na payok sa bi ya na aptigum
1: tu haga 300 years gunela mat kanga ke a i humale o ga le lau pi he pang na galung ne alo he ublong me
2: ai megi o yunga ta ko gi lau alo te gala thuna me ni kawi na lak mat Okalote ala kutekula ku 1926 mita tu kavi to katami hana batlega to nang ne katimaga me kapta pui kosta lau sugu tu kavi lagi katimayi no okau hakenya sugu pui kosta kata lau sugu kihe kita kaki malak sugu pui kungi ke tema sugu katimayu tiki lilau kama kapti gu ukeo ni maka February March makalu ikan lalu ni lah pahila mihuti teh kalu waktu tak tak kaka kujige sunga tekulau ku kalu tinggal ku pokau hilau kama yang tu kabel lagi nu
1: teh kanita angajok he teh kanita kaya terlau sutik nutagau lau suhilu inna kumagap tik Taikani tuane kalau kopo angi jume. Lina atatai tau ayokak tui jiu lau mat. Miti mataling minu lau kima gapi. Kapi nike ukeo kalau kima bit. Nuut napi.
3: 3 years so ngulau tunga. Fuang ngogo malik sunga. Tamau nga 1972 nukti lau kima yugu.
1: Ikau matu agamaglat. Nuk terapi tako hailau kemagapta ananagalu inu hivik tai mautilugu tai kani katikatigi jau galuktut ahwe ame utanut ata tai ekau mana lau kokok tau ata tai okau herega jago
3: ila miti madaling mina nunaligalang lau kemagmat Pigyaro tigilaw tangani unikagani o kagayag lang nga ihumabalil ihumabliktilugo ikayok tingo galuwak suni kimukyak suni miti madaling mong ulaw kimayok taan nalo miti madaling ni ayok tuyingan akay himasuni taba una ikagak una tabunga itang nato tay mau nako at talaki mo kaksuni miti madalilya lao kimak matay na ikagana lao subo iti lao kimak mat tay kang at bigyang ni kubo ayo ila ako ikayo tingo kaksuni kaya nili ayo katuyin mo lao kimayo miti madaling mit pang nato mo suta 3 years they can ilin ne lau ngan ilin ne ganik malu ta ko ilin ne katigi lau tay ilak kiyau ta mata ata ta ga halo ta usune ang ver ne utak ta ba tay ka ngan ikaw ilalusi nutakat na ang ulaw ka malusi na check unik ka law kimayok charger ko lusi ko ang ayok kang ilangin ama ubag ko charger may ikiuyugung o ako lusi ko at ata ayok ito yun alikman halang ni day ko nga Milau kak sudah tegua, tegung ngak mata, kangat telek mis sudah temau ngak. Ak bernu lilau kima yugu, April or May 1972.
1: Hei, tegan ngak miu tau ngin na lilau kima mata. Tegan ngin ngak na aku gilau kima bat ugalun di utere aku ma. Na aku gilau kima bat. Ha, kikir talung nun.
3: No kuyaw lilaw kimagmat na muin na Cape Dorset or Kingite na liat nukyataw mga aniga noa ihum mazik sunis.

0: ki doku tau vunga tau vunga hoa ki maliksuni tamane ni uta ati leu lau ki mak mata nuk te kujingi suti nuk tingi tei na ki mayo
1: tei ma li na a ki koe katau gavi kano ke a le ihuma lau pin
0: wa ila kano 100 years suit ya 1926 pi yak tau ni ku mat tau vani ata taga ayo kitu iyo makso ni nutaka kalit dilunga ila ikalaw paka ikayo palya ililaw kimagaku kinaw ya ligiyin mokso nga ikalaw paka ata taga ila ikayo kwa yuakaku piyong nang nga maliklogo
1: tay kanilo ikayo kteo katawit mana tukke aving me huna ligiyo wit
0: Lay reader yunga ikayok tiyo yunga.
1: Pang na loki laga pi kanwileok ti chilaok pihi taam na 100 years tukkea wing mi nige katigi laok pihi tukkea katigi laok pihi kanwileok ti chilaok wanga pi mahagi okakun na gawin.
2: May kohaluk tuktuk takatwa yung mata may kanigiyani tuktulya ti chilaok sutan. Tapung kowe ho tau na tumo atong na tumi atong na tuni pin na kelo ko tinugutuk tulia titi lao sa magap ta pin na kong ne kaya mane lakso ne inuk tay na ni iho magiya kalao tugo galo at kihe ni tuktu tapu katulao mata sa may sugo na may nakititi lakitao talo ni inung ni pingwa titi loke malu ti nakinang kamagiya kay lao kap ta tukabi la kay iti ko kway yaw ikayut ni suyo mata tukabi o makutu la kay tunilao kap ti ko pingwa titi loke lao tu kovena tuniyok na tuniglo kovena kay lao kihe ni hilalu mat hilami pinilao ka lao suta makutu Kulokela kame mata tu kave ilo a kito halam na suni tu kave ilo ni kayo hito ina lao tu nagvideo na.
1: Maite, tam na June 14 hanatay liu ha lao tu me atu lao pa.
2: June 14 i tu kaga ni kapte atu lao kabo kanaw na lege tu kave ukwe lao mag 1926 mutin tungo. Kau yang mayok tak lima yonam leangan wa suni tau toko tokalung ni ekau magi ekau mayak tokalung ni inuk tak kami ana leang galuat mana
1: kau weh huk tu palut gulau mata unik kaluk tangan ajak nak tu galui tam na hanate gulau kima jumi 100 years tu nik tuhang nama kau kapta Aternik tuha maklunga lu sinat surtau taikani lau mat bishep ngok khima mahali lau suni Alla kok takaluak di lugi kayu hituin nang nga tukke akbiu tuha kbagi hua lau kaptik kingun lak pahamik tuha kti tihua kupi hunamik ya apikin ngitam ning lu ni ikayu lau tu amehek palu mata
0: ikayu lau tu mat nak tabut Piluak tu mitai ko igalau tu hilak ku nipalut tu agaluak suni anuga tu agaluak suni uku hiku igalau tu iya ikayok cekak suni Joe, Gary, Alarea, Amma, Andy ilangye yok takwa Pilirik saya melau mata hila na mangi kaluak di lugumat na agabut amma AYC takwa maktut makuk tulurigi pingwak di cilau mata mat na katau yabut
2: kayuan la melau tutau barbecue mi mat na kemat lukta kabui kayu lukta lau tu yui kuven alau mat
1: hila Kakitaw yakut, kawin lakin na nakikmat tayo na tamakwa tuhana lelau mata unne khurtut pinguartut nere katigitu iglalautut imme katigitu dukkha katigitu lu tamakwa ngulau mata atuinau ma kaugaptik tamaptik pilerigaloaraptik man aqaptik alina napayok ammalu magi manak mannau yuhi
2: manna manna
3: Da gott sag wie gesagt, da wurden Lena na Bayok megi manek, da kwike yok tu yu la tikini Saint Francis ayok tu yu tuk sia venit, da kwila 100 nit uki unit anniversary kalau matala blumi yo yok. Tak semua CB sin play yu. Sama kos kalau kati la magi, kuin namik.

0: tira labinga kangasina may matuyot tuk tay malu at ako parna pali at si majuito abang nagtutahang napan tako aluta ako ilagay jaw jaw inunut nuna rin nun ukaw takto may katudya katigin at anak tumitit si tay limanamun tako pigela ako si majuito 2018 si kusirti ito abang nagtulagay jaw lute ukaw takto may amaluta ako at ako ilinayak si mamajuto abang nagtulagay ng may malutaw anak tuhan nakan o balaw ni tikim may tujo kan nakan November muna matuhin nga niya ito ang manuna po tunga bita ko kinaw lang ni inangnut ato na utitigay ka na tuwin tako katimajigayangin ukuzayt inangnut ikajutaw watut tako inunikoy 1959-1961 muna tako takita ma $250 ta hatta lalat August pigyan lugo kasi ni tako April 1 mo utire aksi manya to kina ujak ta kajangit akitunik sunato na pidyo tigil lugit tako luto innaksi utita chau tigil batuit tako ikayok tau chau tigil balilaktun
1: koyan nami kawisa to sa exit utik to tamang kasi nang mit tema 340 mo ang ngay la ublu tamak ilagi la oktavo to saksaw tirat tarap tigwi la tema sibula pa mi ukalima la ulo ngay la kitang miunit sila kanun na siya mga atat kuga adjong migo kunnuk nuwiye na atok una yung niya tamani 6 mil unim una yung niya 11 migo maktako akago nuwiye katako maktunim talaw do amitaw unnuk nuwiye na atugok Oang nalunigo 2040 mo tikerat talunim. Kasi niwa no ikia yasin unnuksak. Una yung niya tamani 5 mil lunim. Alla lakpalli ay umahtako ublog mitak viwa miksani. Akago una yung niya tamani 12 mil umahtani tekeni talog doamin. Oksok toglin unnuk nuye na aktugok tak silerat talunim. Oang nalunigo 20 una yung niya tamani 2 mil lunim. Akago sikinilerat tako umahtugok. Oang na gumakso ni 20 mit, una yung niya tamani 10 mi gumakso ni. Nakalog tu tsaglit unnuk alalak palya na ang naktaw yun, una yung niya tamani 6 mi lunim. Sakin na gumakso ko akago, una yung niya tamani 13 mi gumakso ni. Koglok toglit unnuk nuwiya na aktugok, kanang nalo ni 20, ano ikliya yaslo ni, una yung niya tamani 3 mi lunim. Alalak pala yung mga toko akago blakot una yung nga tamani 13 mi gumasunim tuwa tako sila timin na nasa kiyaw ila teke na kachang yun ni unnuk ang mga akago